0: pe mo ang nu nyu kem jak hiv na aids thai tha bun heng ni me che gi chin na hiv sun gi noi jin khai nya hoi shi san ki wa shan dai gu noi
1: nong nyu kem na hiv sun jin khai nya sao de na te chi xi ya chi kam dang mo she yam na sa a pin ni hoi kam na ko zha thang mang ao nyu kem nai
0: ai lo ko a thang mang jin jin noi gan gum chi a thang a me jak a shan go
1: nong nyu kem na nagran s control society na pong ro chi
2: WFM Dragon

0: HIV le AIDS Prevention and Control Act sangni somle sagi hi HIV nat kila kai ho chil akitong kho ven bit na pitia ki kong do hi
1: hichi dan hin na to namun hi hen hoilai mun hi jong le HIV ve ho tumbol na le thet bol na adodalin a hi
0: nat ni khat mel chi jing kiuna su zum oi mo ki ti wa akun ki dal se utin.